Langbal ginung salak ta, hay na sa Jehovah matamisay ang mamuktabi na si. Haydem Ranjit Kumar gi konjelda, hidang mayum kunjara sarmana sa iring pa. Langbal gi nung salak ta.

Ani suba film isayo na tabirasi. Pal amana film dagi. Pusparani ki khonjilda MC Romana sayding ba El Syam Sharmana sayrang ba isayama.

따비리 film isay karamatang matangoy na. Akas mani infal, hausik channel asida sandok chari, ngay ko takisi.

kalian gimai shalak ta kalla balai tang gai butin gai dona le sat tam libi le rang le bak le khang hau da lak pa nong le na nong lik ma bu purak tuna mapu magi amitra gum sai tharak tuna le rang le yon bu ingtha haliba apun bagi saktam dubu yeng liba sing da kaya da thamoi gi la kai yong na belam gani marup sing wahi sing asiga loina na khudol tam jari ai khak ta gi ni

nungshibagi pukjelga, minungsi haibasigi pukjelga, amuksu kayada khetnaram ba marupsing. Aigi da manglepi ba misak, sakchu wata ba miyoi, aigi I marigi miyoi singbo, aigina nungshibangami. Adubu minungsi haiba pukjel asidadi, aigi migi nairude, pumnamakpu minungsigi lichingna konsinbangam libani. Ningsing bayai, sanjenbam banumatigi, wahikara. Meing labat habalgi mangalna, mapam kuding sandokli. Laira kangpok ni hairam de, lamza uiba makani, han na yeng da jatkide. Amot akai laifam ni, nakoy na natanam de. Laira bagi kangpok aho bada, lisindu nasu mangalui. Marupsing, matik chauba mahusani, tamoy su chauwe makwede. Mahi panba upalna, maru lukpagum. Mahusagi kusem kuding makso, maru lui. Ay koy su makwagi matung in bangam naba, hingmin na si haibada, karikali ba marupsing. Wahi sing asigaloy na na, kodol tamjari, aroy ba isay. Sayhum bendagi, cheklagong.

Saisak po asigi ani subay saya si sanaton ning nongtom bagi mayekni. Karam na nang bu kaurasigi asum na saya hobay sa ini. Kudol tamjari.

Moirangthem ito maitai dagi matamisay ni tabiri. Matang databira si hidang mayum tapisana debi dagi isay matamisay ni ka. Ahan wadalay jari rajanyi kokpong ki mayi ta. Kainari hayraga hekta kainapa hayna sayo bai sayma kudotam jari.

Saisak pia si Giani Subay Sayasi kay Siam Priyo Kumar Singgi Mayini. Asum na sa hauri, ay nang di wang mawang mani. Tabi na siya.

0: healing li paliba thawai pan ba pan da pum ma pusem bi de ba ibungoi be ma na khoi gilani nanai e khoi na taibang phampak asida sana jari ba se ibungoi be ma na khoi na thaujal gi mitjing ta bi ro ko khangre tauri sa haksang na gangam silakta bana icha singa si maning thungun mangam loi dori bara karino
1: Moi baba,
0: mama.
1: Ibu ngua sobo su halakte. Isa tom bagi sel thaba dubu soi gita uriza lai mi.
0: Hoi ne, adubu mahak halak pa phao budangi ngai khoda na mama nang bo. Nang ne ne, ipa ada pakat pasida wakhal gase amata thokra mani koi su.
1: Pakat tabu bu yari bro. Hangjit phawbogi manungda chel jawrokdrabadi isa tombado yumda thoralani haiduna chithi thara idudi
0: ai sukhandab natti ne mama ha upai mathang mathang yengli dana
1: khangdi khangdi moi baba hoi dine cha thokhraga kana gumbagi matau uraga kaukthokpa ngamgani ai dine imung asida mayamgi khanbada ko ase kai ga dawraba jani ko
0: ai su madu mangai ne mama ha Nehak, iman iman abaga, nungin nerabasu. Hei, kantarak pada di, kanda bana tine hei. Haksa ngasinaga, tik tik kan redo.
1: Adubu, ibu mua sobana, hausik pao wahalak trisibu moi baba.
0: Pakat kanu mama, pakat kanu. Hei, glak pa yada wama, leram gani.
1: Karigi pakat loidoy no, ha? Ang tahayune, kaido wiki pakat loidoy no hai ba? Sel pai de mapanda larik tamba thagum si haidana ai di haijabane madu sune nupi wane haiduna lobi khida bana
0: to mama
1: haujik ti kari tho age haiba
0: khara waki ba haibaduni ne he ha nasa sing asina matik charak lama matam tada nungai jarak da bani kai dogi ne nang bo
1: soidre si khi bana bune halaga dra khalak la bani ai di
0: nai ngam da batau gonu ko mama matam na purakada bani ai sune ngak ta pothage ko
1: moi baba sak to hana sa thok pana pharoi dro
0: ai sa khiro ai sa halak laga ai sa gi paung do men tan taraga saraga mama nang su imung gi thabak in khang ka do khara lusil ro dana ihe yengoi imung sa ing tapna mara se na palhan si hairabadi ha mama nang na khara su tap thab tai ko
1: kari no moi baba na hai biri basi bo nati ai bu kai yam yam na phing kha ge ne
0: ai na hai badi mama yum bu rim bi hai basi di prithi bi mata gum bani ha nang na imung si da warak watim to boda ya roi do mi bu yau bra ne
1: ai su khangi po ni da matang matang gi hai du ne Moi baba.
0: Mama.
1: Ibu ngua so bese lak di lak ese.
2: Kai dorage. Imma ga baba gana tumin tumin phondan le rem li badia.
1: Isa halak manda badu da ne. Kari tau khraba no haidana nangi baba ge ai ga nangai ram li bani.
2: Imma.
0: So bwa.
1: Ngua.
2: Imma.
1: Nang na salu badu bu karam tau ra age.
2: Imma. Sen tharam laga halak la bani imma. Ass. Niya mamma chune sen tha ga da bge kiu da le ram ba. Adani ma, aina khara thengi ibase.
0: Parese.
2: Baba.
0: Adudi mama, isa si saak pizena ba tauru rodana.
2: Hoi ne ima, ai chakchara ki ima. Ai miu na ba thengkhara ne. Baba bo, chakchara ba.
0: Baba di saak kaya cha ningdri ye. Nang haana sa thok do ra, chango chango.
2: Baba ki doktor na irak pahirak tu di, lari bra baba.
0: Khara lari. Ifat bu phatte da ibu ngwa.
2: Baba. Baba. No, Rakesh ti udhe mahalakri ba.
0: Hoi ne. Mahasu halakri ne tauri se.
1: Bua.
2: Ima.
1: Saak to thang to oma bani. Sangwa. Sa thong lo sa.
2: Hoi ima.
1: Moi baba.
0: Mama.
1: Isa na purak li ba se la sibu kadai da gege oiram dong man ge hai mi.
0: Ai na di kadai da gi khang da ge do mama. Mangun de khang gu da na.
1: Kai dong ngai. Karam na singa dauri bano. Aigi isa ibu ngu aso bose. Masi matang. Sarkar gi thaba matang phanglabadi. Aigi ase. Anto nungai kha dauni dako.
0: Adu ni ne mama. ichasing ase laik laishu su watrabani adubuna sel pai da basida upaya ma hek leite da
1: moi baba sao di sao bi rakano moi baba se wa khandi khara wat khibani ko
0: kari no ne mama ha aina kari khanta hok da badagi kari wali ba ayo ayo
1: o dum bhab ta biro
0: o nangi sidi ichayami sinatro
1: adu natra dina
0: mama natine aigi sa singa sibu maman maman ab singda gi di makok thong bu ngak ta ni na
1: ha
0: kaya da ai mi na ga na kalak na ri poni ko
1: ho i sa sing sin da ne phana phara ba su sembi ba dingam da na o kanari bro kanari bra ha ba
0: ai na hai ba si nang khan tha di ne ko khan tha di ha how dik ti isa ra ke sa si doctor tam ga duri da na
1: yin gu ne o ma gi ming san na ba na ka da hai di gi chen no
3: Ma,
1: gua.
3: Ma, renzen gi xian ta kha bo.
1: Na yam ba na puru du na ta kha ba ni gu.
3: Ma, ai doctor tam ba si to pu ta.
0: Rakesh, kari to ra ba. Ha, isa kari to ra ba.
3: Baba, ming jal xian ne, lai lai ba ni. Phi jol xian ba ni, xian ma yam ma ni chang ga do ri ba si.
2: Rakesh, nang angang ni. Nang na kari gi hai pa sa ri ba no. Ha, hai, na te. Nangi mingchen bo debo kedong ya re ni haigena
3: tamo mingchen bo di ya re bani
2: o
3: imana ba khara su ngasi chalani hai hore tamo
2: yam phare do de hansi se numi su phai hansi chala chiko nangi sanga da ba se sang ching do lu chala ga tham
0: oi nei bu wa na yam ba adu ma kho na zani na yam ba le is ni waru nu ko sa chi di waru nu
3: baba tamo bu to lob cha bro ka dai de gi xian lo ming chen ba lai lai ba da puthor ko dori
2: ba ai ma du gi da mang nang na ma tha cha bi yo hai de ne
3: ta mo ai doctor tam ba si to la ge
2: da ke
1: kai do ba gi to ko dori ba no ha kai do ba gi to ko dori ba no hai ba na ya ma na tong ni hai ri da nai bu ngwa
3: i ma wa na di khang dri ba
2: rakesh
3: ta mo ai tam ma roi ge
2: ba rakesh rakesh ba ba gi ma thang da na ya ma ne na khoi pum na ma pu sem ge dori ba se yeng Baba su hakshang sole, su banu ma chungam re. Ya mana chin badane, na koi pum namak, wang apam thok te ko.
3: Tamo, tamo na na nao ikhoi gi, yai pa na bata khali hai ba, na nao ikhange.
2: Rakesh.
3: Adubo.
4: Osman!
1: Kana agi si thino ne? Ibungo, kadai kadai, ima da pira use. Yare, yare. Bungo so ba.
2: Ima.
1: Kanai gi siti no sibo. Nanau yai me girai mi. Amuk ta paro se bungo.
2: Ho ima. Kurido. Kurido siti. Kuripa no sibo. Sibo to poyari bra. Kure.
1: So ba.
2: Ima.
0: So ba.
2: Dipoki wa jangan tarak bune ima.
1: Karigino nangna kapli badia ha hayuse nanaudo ni sadrak sijinare siro
2: ba
1: natia so ba nangge nanaudo kali tawre habino hayo ima dam ta chingna hayo
2: ima
0: ipa ge so ba kaygino ha nang ne tumin ne lit ne leib karigino
2: baba
0: ha ke dore habino nanaudo ke dore habino
2: baba akko yai ma do Umang dari sesuatu, ada nama bapa.
1: Umang dari satu kali dahulu heben o. Ayah kamu tidak siang kalau kau.
0: Ayuh nak kari dahulu heben o nih. Ayuh nih,
2: bapa. Nung mama tuh minta cangki betagi. Anak kita yang orang ini beri nama bapa.
1: Kari heben o.
0: Kari heben o.
2: Bapa, maju aja nak. Jam tengah halak pernah. Hanya ini beri bapa.
1: Saat kali lagi bapa pamdida. Sat ki badegi halak traba
0: kari nu ne tari pawasi ba mangle dai bangle ne tori si ba
1: imagi bugo imadi mangle da na yai ma
0: upai ma ying do na risa saksal lage baba baba imagi sel gi mating khajik te oira bachu mating pang lage hai ki badmo na si tari pawasi na Nama na pawai ba kuigi, mati ing pang ni bahay ba dron na iya ay maa.
1: 이사도나 마마이몬다 지티라 키바네 이나와 마기디 아이나 타기 파샤 타라니 아마나 이세나 부할루 바바이 마마디 타모데 마타 사다나 바 호나라시 하키바다니 마기디빠
2: 야 마기디빠 능 야문 하이브리 야름 라바디 응치 Ngasihi lembek cipak bawa je taram loi dapat ikut dipa.
0: Bagai coba, ha, nanau na, neng ayu dah. Indah bukari yau ki bagai ni bagai coba, ayu ni pagi bunga.
2: Baba, Numa ponda waris ana benda.
0: Ayu,
2: tamasau, mengda cet pace, yam nak kini ayu, seksen rabadi soin ayu oi. Baba, bawa je harap dah, ayu na. Aina yai mada aik bani baba
0: ayu ne
2: nang tu na majum da thola o nang gi chen pam de aik bani ne baba
0: yai ma
3: ai khoi pun nei min na duna angam ba makhai chel tan be yai tamo yai nang na duk ma pham sa khi dra bu da kari gi chel tan ba pam lo ri bano
1: i ma gai bu ma bu kari we re si gi ni ma yai ma
2: I'm not going to be able to do it. Nungi mingsen bodo bo tarik kya pabu yakini hai bagene
3: tamo yakini tamo yai thina bahana thapiro ai gi mingsen bodo ko na khanar si tamo
2: hai nupu ing han gan ko nang doctor oi dabaya da bani tamo chune nungi tamo yai thi bachna batoge a lao lao mung dane poche khai lu chalu si
3: hoi tamo
1: ima ge ya ima ima ge dipa Sahira sagadu, handa ma poasi magi uba pangnaroidrani.